mo no best okwana uras uya damia ay Jesus ay titi remo ah uya nyame

Dami kasa wadinye bi mamia Enasye na meya ye bolia ya fu Senye radia dumwa Nangame ni mamasyo